Oh, yon pil moun ki di ko sa, oh, mpa pay patisipe nan asyans, pou ki sa pou mp jes se e kob mwen, mp jes mette kob mwen an kote, e vwe, ou ka fe sa, ou ka mette kob mwen an kote vwe, oui, ou ka fe sa, me sa ki vin rive, lo mette kob mwen an kote, right? So, sa vle di ko sa, chak fwa ou gen akses nan kob la, chak fwa ou ka pon kob la lo vle, right? Chak fwa ou ka jes di ko sa, oh, mp jes pon kob la, right? Me lo gen nan asyans la, I pa fasil pou jwenn li. So, ou gen l'ajan an kote, kelke ou pa ka we. So, even pi fasil pou kob la gandi. Even pi fasil pou kob la gandi. So, rele petit fi pep la, epi ma make sure mwen edo. L'email telefon mwen se 305-766-DECAD-7D.

0: la teri, pa gen manti nan sa, pa ka gen baraj an kogari, e kominote a pepl la diaspora, pa gen manti nan sa, se le produ citadel, an go e o detay, ki kote ap jan yo gari?
1: Nan 57-37, rodik tiya, oui, e la bataille chita,